0: Tatamile water was full minute tally to lies a full malelua and a fungal tattoo to know. In the tattoo was he singing more tangas and asses at a penaina, a fungal fall, a pair, a money, the tonu of a fungam for sitting a malosi. In malo tattoo to know all of a penal na yai is tonu motangas and asse, but tonu we are in a motor malawa, our own way maf tiangal tino. Tarsia, or for my or for my or the tattoo leaf fowler's grizzle, and my fire of so sunny at your toe. Young I a well at 2 foot of ting a limb to my type for my, and then find the 2 foot seal my lossy, it was a foot maf tiangal of an emo toe. Star of a toy at your toe by foot to my foot and my foot in the timey. My lord, the four more tattoo was sing, Kelo Esele, Manayo tapenang, your old tea, a lot of finangalo tattoo or to know. E mwisi nei ta māmati nā mātu tua fōi e o le ingisi mea o koe māfaufau iai. Pa ole mea la o ta oto oto māfaufau, wha solo māfaufau ngā po whea le a ngai iai. Ua o mai teimi, ua la ngona fōi le vai vai o le tino.
1: Vi ia le li, le manu, whafta i o le fōi wae. Saulo mai e ala i tatoa se singa ia. Le talaia e, whafo i le vi inga mal whafta i le tua e. Olo ma fo fonga ma tu langa I fa oi no tanto
0: ke
1: tale ni manga ma o fa pale nei tanto ene tu e o an tanto tom foi e fa nga mo tom foi e pe yo na to pe nai ni ni nei ia foi por kala me mano ia
0: io e o le nga tatu por kala me atonu pe e o ngai lisi e le o ngai lisi e wa el tanga te le fifi ia ia e fol tanga tala me tua o tielo na langona mona ma fo fonga ia tu sa fo tatu por kala me le nga te fa so ia a o tatu a se singa ia me se fo ni musika e me fo na ma tua langona ina fo e la tu lo mo ma fiang o tina ko ia la ko fo io la e le ya la maro rossi ya ane changa to lo maftien ne te mi maftien altino yo ila to yo lo tam fai fol tatu proclame e so sane tu ya to no pe un afo ben fascinga malo si ala to o le tatu proclame la fai no tu fa fon el tatu proclame masani o le volu pepe ta manu I le malu taeao pe atale tu la se fulu malelua na fai fona fa fon el fa popong el tatu proclame na Ulu pepe le tau manu I le malu taeao. Pe atale tu la suma lua tapeneina fo ele fionge a foa le pe ele mani. Ia wafo ilau faafonga mai. Mai el tatou faalinga faapisi nisi le. Nautou faafonga mai leo la sae maa faasua atu nisi vayang. Al tatou pokala mi le so.
2: Digicel, better together. Wai ale manao e se pepa e talafuai olo atau mafa. Te utua ilo sa I le sisi iai o le tau le soifua. Pai le fapitoa le tichi sao. Tasi I le sifulu ta ise lauta la shopping lauta o le ama wafua I pa yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le pasifika o na maua I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapitoa.
0: Mana yena na foi fa la wilo io e mo na tu fi fi le digital ba malanga sambo io le fanga top up tu ne mo la tu foi malanga sambo fa nga telefoni sambo e ai fa ka ko telefoni fi o lo kwa fi si ya e la tu ye sambo pe o le optus e mani si pe o testo ya wa ko fa la ko ya e fi si ya ya le company la tu a ni si foi mo ko nga le Vodafone pe fa nga fo digital sambo e mana ia na wa tangu fi e ne faina le li wela ke fo ngole le ke vala awi ai nge sa mo e pe to vala mo fo inge inge ya lo fa na lo fa mule ju ne pol to ina mo lo mo tu ali fo
1: ol mana ia fo yo o tu langa ia company ne fo le le la to fa la wi lo ia mo fo le le la pe o la fa to sin na tu tanga ta vo le le fai
0: ia
1: ala fo ye to tani mo fa mo mi anga
0: o
1: la mo mo ye fa mo mi anga e
0: wa fa ina fa la ko lulu
1: io fai tu langa va pena ya e o lo vo ye tala fo ile le tala fo fo ia
0: ya
1: pe pa fo ye tala o lo tu langa va pena
0: e man tu e fo fala o lo po le Vodafone le fa tala we le na fa la to lulu nga le fa la fa la lo nga ma lo le pika pu a le hai lax io a e nga ka we le ka ka nga fo ding el ta tele ta to le wa ta hai lax nga we sa mo ta po ke pio sa la mo tu pu a fe ia a fai ke malo e se fa la ulo va pe a telefoni fa telefoni ne a so ma ko e la kia Well, it's a mefing of fear. Young old top up all of Gilfongi. Yam Fanga, Miss Omarling in Lingo Milk. Oh, Tarafunga, if I yell calls, my mea penna. Yeah, I'm a willow lucky. Yeah, Ivan. For no fasoil, a lapoglame, they tell me was solar. A winger left you hung a finger. Ilato saufa in a fatal winney. On a talon out, my. Nga mai le la va ile nu e ma kwa sa se fai ava sa se ru ru mi nga fa se nga ngofo le ai nga le nga fai la ko sa fa le ave ina mai le nu a fai pe to ta se tanga ta sa mo le ava ta se tanga ta sa mo le ulu e umi ke mi la fai la ko sa fa le usu nu e o le lan kup e o fai o ki nga ulu mo fai se le nga ava la wori ia nga ko la ko ava umi mo se van fa fa nga la tu ma la ko ulu umi ala veina na menu ya ol melang fa long fo le nei ta wa inga fo inga ya fenga la ko wi wa mai wo la ko wa ko lo makai fo yo la inga le fa sa fa na ko lo fa la uri o ki ko uru mo se le ko wa ko ko yo fo fa fo ko fa un mi ko wa mo ko uru a le a wa a le o ki ya le le usu ngu ngu le ma ra ke mi ko mo ye ya wo lo fa la ko ki nga ulung se nga o la sa usi la fiela
1: Ona yele malu, mana yo la fa fo ma fo le tunu u ta fa so. I tulanga no mai ta u ya, o te lango na ngoina.
0: Ya, ya.
1: Mana yele fa ma i te a, yo wa te lo te lango na o lim fa pu le o
0: afenga. Afenga.
1: Mana ya, ya se i ta to mata mata fo i le fa inga fo.
0: Ya.
1: A wa e ya te a le fo la me le le ulu fo le o mi a man tu fo yo ta to i ala fanga sa mo ya so ya sa fa sa fo le
0: ulu umi mal aba umi
1: mal aba umi a o neila yo le la wa o te fa lo wa tu i tu langa le o mo tu fa sa la bala ai mai sa o la tu ya la fo fo we fa mo tai
0: a ya
1: ya mana ya fo le tu langa fo le ni mamalu
0: Mamalu.
1: Awai, ele ya se me, boi, alu volele, a wafai se me, ya fai ya lele. Ma ya mamalu ona, ona, volele tulanga e. E fi ololo hanga I ava vo ye, ya. Ya. Ya ufapia me lau fai ya ava waka
0: ya. Ya, ole maana na iya, ole vanga lea, ole mata mata atu volele, wale ima se se koe umi se ulu, le ima ngi fai ya ava o yai. Ya, ma e, ole me vole sa sawe tatu sa ambo pe na sawe noa. I tapu nu ma fio anga e sal fa yava e sal umi le ava sal umi le ulu ali ia vane fo fo ngala tu sal mini o tamai tai sal o fuvai o tamai tai tonol nu e fa anko wo fa ko skailinga isi ngu mai si ma fa fo a se ubule tonol nu ke ka ngu mo le tonol nu e ma ko sa tap tap e vanga na sa ke le fo ave nga ave nga ka nga wa fa fa salanga e a fa ya va ku fa salanga le dia e o tudi esse malu e o sa fi foi neta mai tai e la tu of mini e ma of vai foi e o com la co vai tono lu e fa fa lu of vai pat e cavar vai le e su lu e tu e a tu langa na sa e sa ma malu foi e tele of yo anga natin e le lu ko langa langa me mau lo lo vai anga le e fega o le ma na ia la wa e mo la vai a ta tu vai le ngalu fa sa mo ya e mo ko ye ava ya le lu umi a sa se makai vu ngal se sa o se ai nga e umi le lu ai e se le ma nga ye se vai ya pe ye le ma malu pe la fa ka mo king fa ya ya te do malu la tu nu po an ya la tu fi ngalo ya ai ma na ye fa ma itia ma lo lo ma la na vai nga tu langa le o le se tu langa no ta te mi a fo ke ngo fo mo ma fo fa u I fa nga le tata no fa nga matai ya o matai fui o sao ainga ole o winga lo fam talanga ai inisi o ainga o fa matai ia na yalom fa nau foi e ta mai tai e ave isu fa sao ainga
1: yeah.
0: a lai mau paolo be o lai no fo tani le ainga lon to lua e ka kengo fo lo mata mafo fo e ka lo fa Ole la avatu nei ia le matai le suafa sao nei o le ainga, alu malta mai taile nei o le ainga o lon tōrua. Fa matai fa alo lon ngia le ainga o lon tōrua le suafa sao le o lon ainga le walu atu maia. Wa ole eno fotane I le ainga o lon tōrua. Ola aso ufina ngalo I le vanga, fa matai...
1: Faftai le malu, faftai o lai fo I fafonga maila tunu umo faamsino mai ta ilau sao no mai mau tala no atu. Mana ia yon tau pule wae langa, tu langa isao. Ia afaila wa oleche sao no mai tamata ifo ile o lai na futani ile aingo no na tohua. Ia leala wa ave ia yon tato ainga mamalu o lo tato ainga ile swapasa. I la ula mamata u le malue o mea ia, e te tau ona ta pena pena ile amatanga. A ole I faa. Le le fa sa fua tu mo fa tino le swa fa le a fa ia ola e oile a inga ola na no fo gata ni mo ya e tita wano fo fua le le a wa o le swa fa sao ya o le swa fa lo va ia le e tausia a inga pe o le fa tu mo munga la male le o ato e le pule le a inga o mani li o mo fo ia ia ia ia tulanga a inga a o ia le o la tula ima ia Faila se o toi fo ye tua I a faila le a fa swa fa ne ye le to fine le le la a umolo yo na nga ile yo ya ai no e talia ina e tato u pa what we o e sel fa ngala na fa ye yo
0: money
1: la tu lang fo le le I tato la va tu mo le anga va sa mo a lu te ma cha ina na no fo nga tani ya e alu e mu mata
0: al polonga
1: polonga e tawa pe na e tato wole le u fai ngofi e alu e fai fe au maturanga u ma pe na a fai la o le sa o le o le a inga le wavi e e le te tau la le maru I lo u vai vai o na ave I e le sa o o na to e alu le o o le winga nga se to e fo e tua I le amatanga sa te tau ana pale pale mo mua le tana noanga mo le tūranga le tofi le la ave e Apa yang faham? Ah, ele foi mai nei.
0: Ele abaku.
1: Ele abatua le. Boleh alu na nau mai suafa le al saul tato ainga. Apa ye cili saul ceno foi nei. Kalau na ye tulanga mau tama tulanga umpa pena. Ece saul ceno foi nei. Ele awan amatu le ingole. Ona e alu le oe fatasina. Yo saul na tahu sesuanya tu lai fa fa mai le tunu.
0: Na ye ale ale winga ala ham talang ale winga wal. Macau ilo ma fa fa. Le anga ole watupu. Ah, ola yei nei tamai tai o ave I so fa sao ainga. Ala yei la to no funga tangi. Ah, ola yei ainga la to tai to lua. Ola winga la lo fam talang. Ala ku ngi la kal sia pe afai fa alo longia. Ele ainga lon to lua. Ah, ia ia pe afai al watu. Ah, al mele anga foi le la lua ku le aku ma lo foi le lo tanga to la e aku la kalingi ma lo le ainga. Ah, ala ola ku sila fia ol tanga ol tamai tai le ala o fa ai le sua fa sa ol ainga. Ah, vai ku ese mele e kami mai le sua fa le tamai tai le we sa ol la to ainga. Ah, ala vai ku ola fa fe au mai o ma mio mai ma kamai ki me ke ye ki ma le ainga ato. Ale fai tali nga malo ole sa fa fai la inga I de la to fu fang le fai ya pe lo winga fo le pe le make sense fo le ya ta to ha e ka u mai nga e o fa lo longi ya ma ta u mai na le ya mana ia ha a fa fa tai pe fo ya mana ia se a inga fo le la fai la no fo tani ai se ta mai tai to ya li ia ha wa ma fai nga fa ma malu wa le li ia ia ha fa se fai ya va fo le pa pe la fai ya va o se se ta to ingai ole ainga le a em faianga ye wa em fainga nga fai upu makala e tangata le a ona te mai tai a pe ol vanga ye le ka ke e popole vanga le ye mo ta lo fai vo le ye I sao I sua fa sao ainga a le la fa ta sina vo le wa pe ol mesi fe ka ko a fai ala ngu fuka ye o le si si ka unga ka wa vo le va ne fa fa nga la tinu ta ol polonga a e la o ye fai o manga e mu ma ka le fi fai fi au me o ma ye e mo ya le po o le va le po a ye ala o ko fa o mo la inga ala ka mi jolo si ta mai ta ile ye wa le fai la ngi tu te a o le ngo fo ma le swa fa sa o le ainga a Pero tulanga na vole le maale ya foi pe atono ya ngata faso vole le nga iluma ya boni si foi unai tatu a inga fufu e fainyo la ku suafa mataiva pe a afi inta matai o lai no futani nisi a inga e lisi meo I makai foi e tula fale ma vai matai a lo si upu le sao a inga e kaunkiri kilo ko e pe nga isa ungoa fo e kaunga pale pale alunga lwa inga le I awa lava ne I tupu mese me fa pe tono sa inga
1: Foi o le winga le o la utala le no fai atu. I e tapena le leia I le amatanga. Foi le leia o e mwhai anu fai pia. Ia e sau I nei e te. Ete no foi le la fai atu ya te oen swa fa ma wulung or tatu wainga. Ile ya nga na fa swa fa we. Yo na e halu le o. Ia o ila ingo o lo to lua po la unofo nga tangi. Ya ai sini ona e lofo inde. A o tu langa na le no fa toi tapena mo mo vanga ya. A fai ya e fai ba ye le ma fai.
0: O wala ve e.
1: Ofo nga le a inga na
0: tongi. Wa si skanga kai fa makai.
1: Si tanga tai me fai ona nofo tonu ila inga ma tausi ila inga.
0: Ya pesa o tsa go bona le ma no pa tsai nga fo e fa ima fo e le tse tsoma na tu e malo tsa tu no o e ndi se fo fo e fa ni so fa matai fo le nga isa mo ko ya so fa fo e to la fa le ma a o le so fa sa o le ainga e tsa wa o na kiri kiri go ko e
1: ya o wona i va me malo ai e fa fo fo le le ima mo ya tsala no le tsanga tsa me fo na lo no fo yo
0: ya
1: no foa I le tūlanga mauta ma le tūlanga le fasino tonu I le suafo le ainga. Tau si le ainga. Ala fai la ufa pale ina I le suafo sao le ainga.
0: Malo. Ia o nai motu ngā afana le tatal noanga fo. Nei taimi le oto lima minute tale tu laas fulma le lua, taas fulma le lua. Na faafonga mai le tato poklame pe ntui nātu. E le fionga ia afo le pe le mani. O lu pepe le tau manu I le malu tayau. Pe a mai tato pese le mai le fetu lima. To e lima minute le oto e fa minute tale tu laas fulma.

0: better together.
1: Wai a le mana o se pepa talfu ai o loa tau mafa. Pe utu ai lau saa ile si isi ai o le tau le soifuanga. Fai le fapitoa le teichi sao. Sasi ile se kulu ta ise lauta la shopping voucher. O le a mawafua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ile pasifika. O na mau ai leo lau avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
3: Ole ua los fulu male fa minute te ele tu la se fulu male lua ele to emba fo sta tu temi tal tasi mai fo tal tu programme le so na fa fongal tal tu tu nu tal tu programme sa ta penina ele fiona ya fo le pe ele mani u le pepe le tau manu ele malu taiao a malot fo ero fiona fo ye tu sa fo mta tu tala wa e mo lava tala wa u me sa tu tupu yaso ye a a tu fa fonga fo la tunu mo ko fa long long ko se mali la ve ka wa kala ke aka ko ero fa me kala on mele te ata ye yo le o la le ri le ngaru le pasi mo lan kan kalo a ya e sa o le ri va ka le a wa e o te le me mata ye tu tu le ke le ta vale e le ngata la o stangata le alu molana a tangata lo e bo pole ke o alu ke o pau wa la ko ke e mo ia la e sai sai e le supa kako mo ia mala le pasi ia le tangata lo e bo pole al tangata le alu wa pa o la o ke le ai le lo e le lo pola me la le fa ka o ma ke ke mo se tu pe o la ai a a pe o ma na yen na va nga la o te a mai e mo ni le ina va nga sa fa nga I pasi ia so ia e le ngata la tangata lo ya o me voy yo me cuaulo ya wa al que le yo que mi vuelo le que mi mulo ko se pasi ka va ku va o palasi mo no le po ah vuelo pa u mo le me tu alo le sa sai ku le que

0: cavale. Αλλά εάν όλα πάση.
1: Σαν στούπο με ραπένα. Βαφτεί το ήλο. Βέλε λέει λαομάτα ο μαίλε. Τάλα λέει αουά. Μονία. Αφού άτου η σοϊφουάγα μα του λάγα ο λένε αμάτα με λιφαλή λαουφάω. Αμάτα με αίσι με αλλά τσίτι λαβά. Φάσο ψόλο με αίλα λέει. Αλλά είναι η ούγα. Ο λάβα είναι ο τάουα είναι η ούγα. Πιολέ, πιολέ. Σε βάιλα είναι τελεολέ. Με ένα αμάτα με αίλα ήταν ταλό. Λέει σαν τα ουτά φιωφίλα. Του αρκέλει όλο πάση. Ο τεφαϊτάου είναι τάλα λέει. Ο μαν του αλλά λέει. Yeah, to you know, yeah, my anyone tapar swa folly. Yeah, to you know, by colony. Mm. But to avoid by colony, anale, talavoine, or la loa, or la fa way for the papa lang even tapar.
0: Well, a lot of foresign.
1: Foresign. Really, se for the man, you need to like 5 days for the finger to follow. After you for the Leonor, the Toma, Natumari, my fat for Tungani. Why, in fine, Tato Toma for forward to Yama for a little too long. Why Telenisi or Samoa or Tato Tunula, Fire in the Mom, Tunga, if I'm on young, I would tell him more.
0: Money.
1: Or for the law, Tamaleo, and I'm at my fat uncle.
0: Ou te lei loa pe ye se stanga te fa pe mai a mele yo ye la tu a inge le vaeng a inge uma ta to sabon a mata mai lalo mata mai le motiva ma le tango lima ia ai ona ole ta mo fai lava ona i tatu tu a mama tu o fai langi folanga ina ia one i fa lolo vale ia le ia lon fa na ole ole ainga ia sa tam fai lava fai vanga la pa wa che le anga me sai e a mata vo le ia mo sa le tinga le uta ta le nor vanga le fo sa ma tu ia ya so ia vo le le se so so langa vo le le se kama ma se fai le wa upu vole sa ma sai wa va vanga va le fa fonga la tunu on me ala mai lofa pero marco inga o ka fa si lofa le lofa i gelo gelo ngo foi ya ma lo ngo fo fa si no fa nua e ngo foi ma na tu or kelo ke minga a so sola vo na le so sola mar kama mar ken usa o laile o lo e ma ku or ken le wa wa saul ka ko kama ke ki ma mai le ra ko ken pa wala me fa il to ina o le kuri u ko nga va wa a su e mai alele mo wo ngi il fale o la su e mai o la e lo po fera ye ala wo u to to nga va fa il fale la fai ma amata ina la inga
1: mali
0: o le tele la ila to na amata mai nga il fale la fai le inga mo to to nga va o le uma kwa mangui ya le temini nei a to ma na tu na tu vole le fa ko a ko ma va fo ke lo ma lingi lo mata pe a to ma fo fa vole le tu e le fanga tal so fo nga ma le olang e wa ke lo e o to tele ma lo le tu le fa mo ima ta ka nga nga a ma se pe temi vole la so so la ma ka ma le ke yo le singu le singu po le si fo i tu ma lo le si tu ma lo o me nga ta tu pu ya so ya e nga mai lo la ya le o mai o ngo fo e ko ma manga ya ma karong fen ma manga ya e le ya la ke mi fo le pe ka po ye mo le finya va be yes ma langa si fe ko lu o lo fi a lo la va fa le ma manga ma fa ya pe o tu langa na va pe na sa isu ta tu nu la so o ke le yo e ba fa pe mi si tanga ta o le e le yo mai le la ku a inga le va ya
1: o le si va nga le malu o le ti sa no tu langa voi le le fa pole ino o ele po wa e tu langa voi le ma nei o le si vai li o le tala le sa e le fa pole ino per tu fa fo se ni malo
0: ya
1: wa fo la e tele le la fu le a
0: wa a mo
1: mo meu e te tele pa wa me o ke me salo e pa wa me lo ko ma voi inga ku ku me inga ka
0: ya vai ai mo mo e mai ai foi mo mo wa
1: e va te ya tu ya murchalo va te i no te lengo murchalo mo le la mo mai foi mo ta poi mai ma lo fa nga mo fa ma lo si lo fa tu ya ma mo le malui
0: ya rong talo o le si fa nga vole le ke akai le pe ra ta ko foi le ko le pasi la nga i me tu pe nga il pua va ne va fonga la tio le man fatta fo le metto a lo le ma yo la fo le ma le la la ngo ko ke li a e lo le passe man ku e lo le passe ka fiki me ola li a e ta fiti se fiti a e la ni si metto o metto a lo fo le e ka fiki ya palasi la lo ma ka palasi fo la lo vai ku har la ko a o so la a e si pua vo le pa vo la lo pa ulo la lo pe ah, ya, apa, apa kalau nak arah ya dua pas, fakoh aku ngu dua pas ia pia esu evo, boleh si puah yo ngalai fail lofi ngau ngal super kaku mereka kau ngal puah mal apa pas ya, ya elero, lepo ini aingan la favelan puah leng pa umang kol pasi pe, aipoi fola aingan la dua kula kol puah leng pa uaru le aku, yo, poi le aingan la fai fanga malaku. Le mali o nava e taimi a o le si fui fanga no vai pasi a so ia tatou a fua o tele o mea fo ia o uka fo inga e o fango fale o lau papa o apa e lau le pasi taimi na e mo ia le e I loli a ele I lava ngi se ele ngi fo iko kongi ngi loli sa le ke le fo ngi loli e avea ia vanga na uta lau papa ma apa vau ke lo ai e kua I pasi a matou ia Aor ke me la oia apa lai e alu mo mo le pasi e la apa ne te ton ua e fola le leia ko kongo le vavo yung fola le pasi e ofi le leia inga e fai le leia vola I awinge I la vesanga ta vola e panga solo kul pasi se a e le nga kala e fai o apa a ngi lau papa voi e fatu fatu le leia inga a ia awinge ia fai ne stasi a o lo winga lau tala voi le leo teimi u tau amata matau a inga ma a ia nga lua kolo le pasi re ma kua pasi o pasi lau pasis a le wala uka kua foi ma vayanga ia a peo tulanga na vorele sa vai e foi naso a ia mo ila kou ia la iki ke mingi le kau ke le iloa a nei kau fa makala kumea nka vai ke langa waka makua fo ia o le foi nga kaola ka ika ia a o tulanga na o tulanga le olanga mativa a na ola ma ema tamo fai mai tatu a inga a vai lale ke mingi a le leo kofu lori uma a inga a wei pasi ainga e la to piki apu o le koe fa moe moe vwile le o e ko kongi nka ma le vwinga e ave la to uta e ma me fanga ma tūlanga pa pena e o uka kalo ma umanga o se me le tele o eisi tato tunu neva I taimi pe o tele na vanga sa isi va taka va aifo iei ia sa tangi ai lima le tele o taimi e ngā lulue ia ma mai tā pena ia ma ave fua e wha ale leanga I maketi wha tau ia ma mai posi ale o se rengi por arme wha soso e I wha lawe lawe me o pena sa ale kere fungi wha lawe lakani sa pe sa sa sa ma liu sesi
1: a vai vola pe a fai ma liu a
0: ia ia
1: le le se I le a epi o meo le toma na tu a fai o se maliu se a inga vole e kasia la se mangu faka ke le vole a o a mai lo le kua vole le o fai mai o a nel fa funga mai le tunu o ma a vole le a e saka vai inga mai kemi e pe e ele kaka e ngofo mole api a vole le ia mai kemi e le I li uor kupe a e a fai a maka mai le lua paungi a paungi a e fa lau mai ia nga a mai lo le mai o ia mole e lengi sa fai ngofo fie ia ng fai o o me ya so ye man
0: money
1: pe luang I pusa apa mo voi pusa apa sa ya so ye kai
0: fa valu
1: ye ya apa pe luang I pusa
0: e ko fu ko le
1: la vela ainga a
0: ko fu ko ngu
1: yo me sa ye ya wa le wa fo ngi kai mi wo ko o mo ngi fo mo su ye inga vo so fo nga mo le longa o pe wa ke le ngi me a wa ke le me I na wa le fa wa ke le wa wa li ma ma lo si fo le ka a so ye e ka se ma ngu fa ka ke le la ba ya ngu fa I mai o lo
0: fa mai o ya slice lola ya fai mayo nga ya al mayo male len mayo male len ya
1: e fo fo ana ni ke le ole ol fo ai ngo fo ka ka male pongi lu pongi
0: ya
1: kuna ngo pega
0: al fai ngo fie
1: fai
0: sa le fo ni ipu manya e fo la lu ngo la fai mo la ngiu ya ma ilo e fai e me ai ma ilo ma tu fa tu la va ya sa para ko ye lu ngo ma ilo a
1: ai ai ka ka e fo le pi nge on la fa lo e ka ka la nga
0: Dilope lepe kakalong wa la pe mengi si yak. Ale ai o mena sa ai yo e yo li sia kai mi vole le ke va ko tong ye gole mai yo vung ale kong ye lungol pal pala. Ai uma ave ko fu lu ma le ai ngale la ave le mai. Ye wa pa wa le mena fa fi fi la inga wa va ku si fasi pua a volele e tali e faile kuka la fiafi ya e wa nga foi kemi o a kaule maio ya nga o melo lo
1: pe al fasi mori poli ka mia ya so ye
0: sole nga o melo lo lo e ka fa longo ko lai ko ngolo ngue pasi mal fa lai ale pasi mal fa lai ale fail fa lai yesi fail fa lai soko fa lai baukengi a le maio le fa foer kamare
1: ha
0: Ia o tūranga nā se tātou tunu, e pēsā le aingi ngisi fōrere se asa e whālongo maliu ses. Ia ala vai teimi nei, ia e whai ole e pekai ko so o a maliu ale, le i kūmālo, ma le pi tunu pe ole melewe tātou nei. A ong whāsolo, whāsolo ngā maliu ipsu, si au whālongo kua alu whākolo ako. O le watoe luas fulu ma le tolbulah minuten tāle ole tūlatas.

0: O le tātou mi leo to e sifulu ma le valu minute o na tāle le tu la tasi e le whaafonga mai pēr tātou pukulame la leo le whae pi I pa valu tesi ma le tasi wha mō wha talo wha atu mo le atu lo whaanga mo utu umalawa lo mafuta ma le teimi e mitua le fionga tau di iri ma le whaletu e sa peta whaafonga mai Townsville whaafetai tele mo le langolango mai le tātou pukulame ma sifu e neta māma tina mātutua mo whaifu e na whaafonga mai le tātou pukulame whaafetai tele lava mo lo utu langolango e ala le whaafu wino to restala Ya fai fo ngali fa fo la le sikala ya lo fa fo ya maua ya la mene wala au me tatu le tio e be wala au me fo sesio maua lo ko mari le ya ko le sikala ah fo op tele lo e masalo a tonu la so fu mo de mine ni si fu en amata mai la to ai nga mai fa le la fa irenga kalango ai nga so so la ko nga va ngo ngo fo ai ma a ma tai ma ti na ai nga a tonu la so fu mo de mine ni si ya po evo ni si o to tele la to ma le liu ya ai o me umalenka kalango ai e le se me se se E wa te lo o me sa tupu I so fo nga ya so ya. O le si vanga no faro longo te lo tala na fai tau vo le se se te mai tai vo le va ne fa fo nga tu e mai tanga. Le sa ul fa ko sanga se o ngi fo me fa ko sanga so le fo ke mi ka kal ko ngi ke mi ka le ka ke I ka vo le si ka mi. O ngi ya vo le va ne fa fo nga tu o la u fa ti na le le te mai tai ya la fa mai e ne me nga kupu. E ka un ka sa o po ai le nga. E nga fa sufia la man ko la ka nga fo nga me ke o I lo I fo a fo le le ele se me le a ar nge ya vinga fa ko sanga ya e sa o fa ko sanga a
1: e se o ta tu tu to lunga le malui I tu la nga I e sa o le le oi o wa e fa fo I o le o fa le mai ya e sa tele ai no I tu ai la fa nga ya I la to ni mi se na I lo ma tua ma la te fai le fai pa le o le fatu sanga ba ya ne fa funga mai le tunu al tu nanga le na a wa ye isi wa te fa no ye ye fa inga ta lo na fu ne le le ya ono fa pe lo le lo tu e ele me le tu ma e ya e sa o le le e ele me le tu e wo fa inta ai ona ona ola tene e tu langa vo le le fa pe na ya ya le pe tau ma wo mai I e tu tu singa ya e isa se anga sala vo le fa fiu ai silfia le malu e se le itali tonunga o tato tua a ma ma tua ua. E sa o io o lato ua, ua a le ta ua. Ia na na umana tau. Ia fai ngon fia loa na, na ola maile, tamaitai voi lele o le. Pio na o le ua e ta ua le tūranga le a le ta ungalo ngalo te au mea na fai ta uri.
0: Ia. Ia le muli muli. Peo le mena ta te whalongo voi lele ia ini whakosanga voi lele pe a le ka ua. A le tautala sao. A le maliu oi. E maliu pepe.
1: Ia.
0: O mena e lua. Ia. A bantua foi peo na ufai atu. Lenga ia isi mea o laika mfai voi lele le tamaita e na na. Ia. Foi lele le tangata na mai tangai. Ia. Ai sa wa fako sanga fa sufi fa ko sanga ngai wa le ngai ke wa le pisa tele le tamai tai ai o le fa ko fa ko sanga vai ka wa ngai musu musu mai ka
1: I
0: le fa to sanga le I I nei ma fai ona o I loa ai ia ola ia o e ma ola mal pepe ia e monia ia na nga umanga ka ul fa ko sanga
1: Ya,
0: fa ngo fielo. Ya va tu le wa mapu ku fuste mai ta ya bolal tu la ngai. Ya.
1: Ya ana me ye ai.
0: Ya, le sin na
1: mai. Ma mo la ngale ngo fa ku wa ye le fa ka wa kwa o nga ki fa ngo ngo.
0: Yo. Man tu la la ngai o tasi na va nga le fo ye ye o putu ala tu nu. Yo, o putu ala tu nu e le ka ngo so ai be a fa la wa mai tanga. E tama ta e le ka ma wa e fe e me nga o tama ta e mai tanga. E le ka ka nga e ka sa mia pe ka nga nga. En fa na ta sa mia. Ai en fa nga ka ngo nga nga fo nga le se me. Vo le le po se so tainga po se fe po se pua po se lala va se ko nga me ai vole le tango ai nga le tainga le mai tanga le te tau ana tu po le mena va a fa nga uma lalka mo kiki ai kupu mo se me pe nga pe va ku pe va se fa fonga la tunu po le ulu ya pe va ku pe la ful fulu mo le tino po la se me ol va ngol tino ya ka se fa kala fa ko sanga ngai ai se se se le fe ao e maitanga ngai e ko ia ai foile la ai la fai de lela ko me ai alo alo ai nga nga foile le ah e la ke alu ke le ke lo ngai lo se sil me le ke ke ai ah va ne fa fa ngola tunu ia pos me pena ah ia ai le mfang se e ka umar fa cosa nga o me le lu nga nga fo mai le fa spoa le ke a le nga nga nga a e le se me fa nga nga fa
1: le me to sa me le go fa lo le nga fa ka o
0: yo o fe nga fe yo e nga fe wa la nga e e ia si na yo na yo ma to fu si ma to ai nga fo i sa mo a e ku po me nga wa e le va nga na ma to ai nga le e ka o le la we nga ka ma ko ai nga la u fe a yo o nga o va nga la pe na le ma o mai fam talanga o me tu fa pena a
1: o le la ka ula mai mo ko me pa ia ka lo
0: lo ia langa fo e o tatal o me monia a me tu tupu ia wa me na te lo lo e ka mini po ko e kupu nga me a te lo a ia o kala la al to ina mo lo ma tu e le sa la pu mai nga mu
1: ai no ngo ko ye ngi me ngo fa ko sanga ngo ku
0: ora ia ngo ko a o ke ora la ia ia ora ia ia a wa ma se fo la nei nu tu a fo ie e te mi o ma ma mo mo fa le mai a ya e sulu nga nga ka ka voi nga tama tai pa fo wa
1: ka fi fi se fo ngo ka o mo kingi a pa pe mo king mai kalang wa la wali e
0: o tu langa nai fo le ki ki lo fo le me sa tu pu ta tu tu no wa o ke fa ku la ka la a fo te le ma ta wa tu o ma tu ma ma tu fa na o ke le lo pe ko fi ni sing fa ngol fo mai
1: mali
0: tos fu lu ma tu
1: ya
0: Eli masanga alutina, elu masanga alutina. E kasin masanga ngfanga ulfa mai. Ale si masanga ngfanga utu alfa tosanga. Ko. Oh. Eyo. Alko tele lo matu ngfanga na umma alfa tosanga lo matu al matu ainga alfa tosanga. Ah. Ale mase men fa le ton. Ku sai umma fa fa fa fa na ulfa tosanga le vane fa fonga la tinu. Ya fa kwa mai lolo le sa lolo fo mai. Lo siaki umma ya matau. Okay le mala tak watu le ai wa ungo wola fo fa kosanga le va pengo fa ngos fal mai. Ya ale ai e te lo to tele ni sino tatu tunu vole le lai ko ma fo pola nga me. Ya por pe fa fenga nga fa nga fa kosanga nga me. Ono fa munu yanga sa mo ene tatu tina ma tu. Man ko ke minga al makiva le info mai le ni kupe va info mai. Ai o song song nga lava mal tam fo na tina ma tu le sala tu fe na vanga sa ho la to tele le tatu tun. Ok lo ko ke le vola uri e fa i pule ma nge sa mo al ke mi e le lo pe nga fa nga fa kosanga lo nga fa nga sol mai. Ya manisi fu ta ma tina ma tu lo il termine lo fonga mai ma so i full termine ya
1: afta ka in mesiri na wo lo kwale nga e so i fuo mai fa kosanga
0: io
1: ya o fo io wo la fo fa kosanga mulmulian ne na wa matu fo i lo langa ma ya sa ma ko wo mo lo kinga fa singol ma ko fongo i le pe ang fa nga wai fa nga la vai na lo le konga koko i me sa ya le ma ko fongo i nga ko io nga nga fa nga wai Vai ngi fa fo mai le tuno.
0: Na la ka ngwe molo pukenga.
1: Ya lo winga lo pukenga fo le ka la.
0: Ya.
1: Kam fo le ka ya.
0: Ya. Ya otulanga na ol mes ta u fo le le no. Lo ka ku ka ngo no tala sa fa ta wina na nei. Ah. E sel matango fi. Fa fa fo i ate la to sa tu si na tala. Fa ma natu mai men tu puzio il so fo ngo o tato. E le fa pe ngi kala le anga fo le o tala e fa ma natu mai. E me sa ko kupu ya tato na fo i te mi ole so i fuang a ya a tu langa na ole o to e se full minute tale tu la e tasi tal tasi mai vole tato pokala mi le so